drama na nye. No beat you. Hey, General Mosquito. Asem na e critical. Uti, sema biela na anamumie. Obi uti, sema biela na anamumie. Obi ya yeah, sorry. Oba sharp one ma. Sharp ni branch of baby afaka swaka. Ufaka swaka kasi obi su overhead na su overhead na sia. Faka ekwenu ma kasi obi su ADB bank. So su ADB bank ya. Bisa obi ya obi ya se o ko Dr. Sharp se obi se ni pana na se wan hu a. Me na me ka kyo se share law 2026 na ni pants wo ye hoho te se ne won so so ye hoho na. Bacho bia ni mo se uti me fa ka anko ade ba kra ba bia wo bia na fa ka aso aka ana ba bia wo nya ka aso aka na se obesu overhead na se a ka aso overhead nso ye ba akope ene new market ye ba ako ene ADB nso ye ba akope o ka aso a enti se wo fa ka aso aka na obesu overhead na se na fa new market ka na ka se obesu ADB a na esu wo no ma no bisa Dr. Sharp obi abekiro numbers ni ni 0266 14 another 1469 bonentem na mebe miem mele na suwi 0266 14 another 1466 9 0502 0 4 8 9 7 4 5 4 0202 0 4 8 9 7 4 5 4 19 96 0502 0 4 8 9 7 4 5 4 Dr. Sharp every day be your yuma consultation no me say 2026 in so no eye 200 Ghana cedis oba bo aho for yade no me ba cho ba ni e mo wadura uts ka no oba na ye tie wa asem hwe bibia ni e kire on ye ba gi a tie ni ye anyesa mi nante ma ono me se ba mo wadura ansa na ya ka we Ghana for man sam dawson inti tie oni ye note put note wa me ba cho tie ofa your friend say near yadie na consultation no pe na ye 200 cedis no e na yadie na ode baaye no se wo ene ye de baaye card ama wo ai bibia atie wa asem me ba cho yadie na eye ona no no oba bua wo ho kakra ka ho me ba cho ba me wa duro ye ya hwa nyo ma ewo entene fi enka se monfa duro nse ene me masa obi onu ma di edi na kine edu abo nsema ewo no e ma ya ade ba na ebebre ade na ona na akokura no onyade a wote dem engrofo di o mani bu se ya friends me na na Sheikh Mustafa nu asade butu be wo ante o Lumba wunyano, lumba wunyano asade butu. Mpe mlante no bebre wunyano. Ayi ba ku impo de simple football e bi owuye. Kisi atwo ayi owunya